0: O mōri anga wha o popo I a leo leo mai sue suenga. Na sa iri aini so o tanga I Samoa, e anga I le wha lewe lewe lea tunu o Vietnam, lea o lo o mōri aini ali I te lavou mai lo tātu o tunu. Na wha ilo aile lo I a leo leo I a mōri anga wha o popo, I le wa toi tūtū lai James Hatua o Fred Papali'i, ma le tamā I tai o Nikita Charles, I luma o le wha msinonga wha I tū malo, I lea solua o le vai o sonei. O isi mōri anga ro o mōri a whaatasi ai I lātou, o le whaia leo se ngā ioi ngā whaa lātua, ma le tua ina atua whaa mtalanga se se I leo leo. O le asunga fua a sau o whaa moe moe, e vāla wai mōri anga o tupe ele elea I le whaa msinonga māwalunga, ma toe tūtū la iai James ma Fred, lea ua whaa awa upea na nofo tāo fia le vai ngā leo leo, ma le lā tālo sanga e fia te tala I tua, ma o le atango fia ai, e lea wha msinonga. Ai mōri anga le tu ina atu wha mtelanga se se I leo leo, ma le whaio se ngā iwa inga wha ala tua. O le masino se tema, wa wha mwe mwe su su e ai mōri mau, ina wa tu ina atu e lo ia o lo tu tu la I mō I la tau ia e tok tolu, o lo mōri ia, tali te te e I ia mōri anga. O le tama I tae o Nikita Jaws, wa ia wha ai loa I le wha msinonga. Wa lua sifuru lua vā I aso o lo na maito, mo wafau tu ina ai el faam sinonga. E tu ina tu elana lo ia se talo sanga e tu ua aita wanu manga el faam sinonga. Mo le malanga I fafo pe a yei nisi tu langa. E a fi ai ilona ma I tangata. A o fatali se tema e su e ai mori anga. Lo mori a fata si ai ma James Atua ma Fred Papali. O le ta ua fiso o ta inga tau interneti mo le awa o ino whanau. Whapea mga aluenga whaatino whaia onga e mawai wha amtalanga tāua. Wa whaero ai ele minstawa onga maanga nuu ila na wholasanga I le pāle mene. E walu se furua onga le a maua I e feso ta inga televavave. Mai le au au nanga le kompani o le Starlink. Wa whaari ele minstale fionga ai ono Alec Ekeroma. I lana sāu nuanga e talia I mata ubutau feso ta inga moa onga. E peo na sāfe siri ai le whaipule o whaleata tolu. E valu se la wafe ta la le vai ngā tupe, o le āwha tino aile ngā luenga o le whao I nā tu o iefe so ta inga, I a onga e valu se furu e whao ngā ai, le au au nanga company telefoni o le Digicel, ma le Vodafone. Ai o lo I ai isi vai ngā tupe, o le āwha awa wailea ngā luenga mo isi a onga I le atunuu, ma I le wha asoa le vai ngā fiso ta inga whao na po nei, ale mta ngā luenga o a onga maanganuu. O le wha iloa ni minstawa onga o le wha tino o le Vodafone ma le Digicel. O le ngā luenga o le wha piin o fiso ta inga satelite le Starlink mo le maua ia onga o le interneti. Na mafua mai le fesiringi o le vai ngā tupe. E lata I le miliona ta la. O te tongi ai e le mta ngā luenga o a onga maanga nu upiri tu ua. A le kompani o le Blue Wave Wireless. Na whaia le ngā luenga o le wha o inatu o ia fiso ta inga ia onga I le atunu. O le ato e sire sira le au au nanga le mtanga aruenga o leo leo, fa le pui pui ma le toe fua ta ina. I ata o tangata o lātou whaasa le lau pe a mai ani oso fa inga, e mau ai fua la au whaasa I pe o le aisa ma le maruana. Wa au mai le fina ngalo le sui komisina o leo leo, fa le pui pui ma le toe fua ta ina. Ina ua fe siringia e tu si tala le solua I ata o se tamama so na atalii. Sa faa I loa maisi tangata I lunga le upenga ta faa I langi le mtanga aruenga. Ai le aini fua la au whaasaina, na maua I le fale o lea ta mamalo na atalii, lea sa ngā I ai le sa I linga o nā koti. O nā o se la au mālosi e le ilaisen eina, mani utu tau na mawai.
1: Ia o kei lope I ole, pre au ngole, ko e lungo aka I lako umai e sa taki los whainga. Sa whaili sa vili, ia lava mau e whaasanga I ai lako. Anu waku los whainga, ele mongi vaengo fora ufasa ai mo wai fanga mo wai pur fanga Ole ala sa mo wengi si vai ngo so ringa kula fungo ese mfora ufa sa inga. Ole ase ko kongu rongo ingo kongu le reiki amako. Sai ko kongu fo le warren. Ne lakula los fa inga. Ia ele ima wengi si vai ngo la isa po le maluang. Ala anga ma wengi si vai ngo so kula fungo. Le ala anga ku wepe amako ilungo. Ia e. Ea o ngafo ile. Laku mangaku ya amako. Se ko ilo ilo. Ko e kikilo iai. E pose me kaunga, aranga kaunga laka kaua. Nau ki ngomu mauri ai mea ia ke minga la kolos fai nga maua. Ai pei or mea ngare fai mako. Or ko olima ngā lulos fai nga maua uma. Ia, ku uma kai nungu kusapele I mō kongu ia ia se maluanga pose a isa mōre fanga. Fanga se kulafongo. O mea uma ia sosieta I mea sol kulafongo I fai kakangi. Nea langa maku uai lunga. Ya orang kau ngai lunga eh, kalau orang kau ngai lunga lah makang. Kele yo informasi yo mui leo leo. Aole kasih ale point ngai makau ngai lunga. Masih banyak ngai makau susu ngai. Investigation tools ngai ia come forward leko kele. If so soang ngai mending ngai ngai leo leo. Kalau orang ngai makang kau lunga ya kaya. Or kele os fai ngai fai. Ole ipoki mal malu lekmu.
0: O le finangalo o le sui komisina, le afionga ya le ataua Samuel Uafa Masanga, I le feilo a inga matuisitala le asolua, na ia failo ai fo ima le toa lua sifurfao tangata ua molia, I soli tu la fono le umio aisa mamaruana, po o fuala au faasaina, ma yoso fa inga sa faatino, talu mai le aso sifuruono le masina umavaya tuneio, me. O le lua sifurfao lea e au fiaia li e toa sifuruiva, Matama ita e to lima. Ele ngata na maua aisa ma maruana, ai na maua aifo I ia o so fainga ma mea feitino, e feso ta e ili faa o ngā o fuala au faa saina. Wa faa ilo aia le sui komisina, e le to e so lo muri le lato ngā luenga. Mo ia ili vaenga o fea ngai nei ma le mata I tuina o ngā yo inga e feso ta I fuala au faa saina, e au fia inisi o mta ngā luenga le malo. Mo ia faa ilo foi, o vaa feo ai le sami e au fiai ma vaa whangota, e le o toe ela ai le vaa ia leo leo, I le mata I tū le le o lātou ngāio inga uma, I ina ia mautinoa, e le a fea sā moa I ni whainga soli tū la fono, e tāu pule pule le le iai le feawe a ina, o so se I tū a inga o nā koti, po o fuala au fasa ina. O le ofiso le loia siri le malo, o faa au wala tuai se la pata inga malosi, Mai le faa masinonga, mō le ngā luenga leo leo ia faa tāua māmana ia, ai a te tāua so se tangata e tāo fi ātu mamoria, ini tua ingo ngā yo inga soli tū la fono. O lea lapata inga ua faya le fionga le tamaita I faa masino, le fionga la la toa ro se la papali I, e mafua I se tālo sanga lea li ilo ia, le fionga ia fui mono sefo ainu u, na ia faa ilo aile te ena leo leo, O le tālo sanga se tau le lea o lo I atula iai, I na ua mana o e tala noa I se lo ia I na ua tau fi atu mō su e suenga. O lea li I lo ia o lo tula I mō Fred Papali'i, o se tasi o le totoru o lo tua ia I ni mō lianga mai su e suenga leo leo, I ni so utanga I Samoa I le fatla vilave le atu nu o Vietnam, leo lo mō li ai ni a li I mai Samoa. O le saunuanga le tamai te I faa msino, e le te tau I leo leo na te ena le avanoa mō se tangata e mō lia, pe a talo sanga ina le fia mau o se lo ia. O le aso sfutolu o yuni na tau fia I leo leo Fred Papali'i, leo lo mafu ai le faa se a lea li lo ia, o lo tu lai mo lea tau lea lea. Manuia le na yaso I fuafuanga mga aluenga, so I fua.
2: Talofa Samoa, watani e a fesili mo se fia mau o se tupi, mo se TV la po, fala vela vea inga, ta faonga, so se mana onga lava. JD Finance fa tali atu moe, maua vave le tali o le apalai, malu kui kui a yeinga, fo ia fa fitauli, simple, fa ingo fie me uma. Maliu mai loa I le Onopi, numera 5, Smith Road, Goodna, telefoni tolu valu tasi valu tolu ooo, tolu valu tasi valu tolu ooo. Lis, fia apalai sa ulongi, fa yai asafa na o mom, dad, uncle, ma auntie, sa mo. Simple, JD Finance, alofa pia moe.
3: Station sponsor.

0: Alo le tata mile o tolu sumo le fitu minute na tale le tula tasi tal tasi mai a folo tato pokala mile nei fo ia o uli na sa fa fonga tato tunu tato tala fa sa mo le na tato pokala me o lu pepe le tau manu ile malu tae au pe no to fa fonga mai ai ile fionga ia a fo le pe ele mani fa mo moe sa mo tato io to te pai tua a o kan fa no te fa fonga ile malu tato tunu I mea sa tutupu, ma mea moni lama sa yei tono tatu tunu. E paulu wa anga lengu pikia mai e kwa yei la le seu lupo la goya wa e masangi o seu lupo li e fo. E moni ya fo e le seu ngā lupo wa telefo a seu ngā lupo e ke awa ai me male ava ava. Wa pei te tafa atasi ala uri na. E kuri ala ava ava le lupo, e kuri fo e lupo ala ava ava. Ae o lausi o tala lengu fai pea. O le fuko fa lo le le fa mai ele ma fa ele fa nga ya matter be a fele le ya e fa nga la tu ngutu mai su a e moni nga me
1: e ma e wa
0: ya
1: e ma e le malu va le fo le fa fonga mai le tu no wa ma e wa le pa pa pe
0: le na sa ntisi
1: ya so nga sa ntisi va pe e le fa nga ya ya ya matter a e fa nga le isu Olo no minga o le ma na vale o le so songi le ale pe ale watu no mama makawi me la ya lu e ma ko fo i ma pe e na nga fa kusa a wa le ke ke i wa la e ma fo nga i lo le pe a me i lu ma o la ko fo i ma le ma ngi o le ai ba la yo le fa pe nga sai sai mo i ngu ko i si pe a
0: sai sai ma to si pe
1: a pe a ye sai sai ngu ko makai ai fa ko ama ma le sa o fa A o pea ia sai sai maka le koe sa le sa fa fo winga e sa ala su su anga le
0: o pea nga sai sai mata tai ma koe fo ia le fainga o a o pea ing sai sai ngutu e wa ku o a o le nga mai tala a le fisi le koe po pe o melo fisi le koe po winga fa o nga ia ngutu o pea va ne fa fo na tunu a le o mata
1: a
0: no pa pe o nga mai tala e wa ku pea ia sai sai mata e wa ku e koe ma o atu o e fafo wala e avanoa lato ngutu. A pe a ye sai sai lato ngutu. E o aku koe fo i mai wala nga lainga o maka lae e leo se se ia. A lai sai sai lato ngutu. Vanifara fonga lato nu. E maka ukiya fo i lai pe a fo e moni na me. Se fakai kai wa ele ma mau alta ulanga pe a la mal mato fale. Se fakai kai longa ole pu e mo se pe a pe maka e mo se pe a. Fa mau ni ar tala le, sai sai le ol makal pe a pe makam fanga le le pe a, wale no pole mele nga la inga mawal feilo inga al pe a mali sumu.
1: Pe ma sa?
0: Le nga la inga nga mau ya apa au le pe a ili sumu. Po on meo wa saule, la saule pe a ia, la saule, la saungi ma ili ngu kol pe a nga kele lo I maka ole sumu le kolo ilalo.
1: Ya kung si mi va pena ya
0: nga mambulo yo nga pa au va pe la ko kolo fo ye la lo ale lo la wa le le lo lunga male sum
1: ma na ye ni tus tu singa
0: tau tia e se ma
1: ma ila wa le va wa wa lo lo ne I tus tu singa a ya le o mai no no po ya emonia ya wa anta ti tia ne tu si le fa tau
0: io e le le si la fiela tu
1: le si la fiela tu no wa le va pe ni tu si le o ta tu si pa ka nga lu nga le fa io le ki riva
0: ah
1: ye ki riva nga ile va fo nga le tu no e misa nga I ka mam ki nga ma ko le man
0: io e ona isto ina nan va la au mai le nga so po le wa la le nga so po ai
1: va la au mai ne io
0: nga la le nga ka lia ai nga ka lia va I po la me nga le nga so po nga pe nga so po se pe nga so po se sa ili nga ta mai ta I pe nga so po nga I me foi na se me la va no e mo se me ta u ai a foi nga so po ska mai ka I a fa ta io la nga sa o li nga so po
1: o le au nga le na o ni ta la mo ni a I a fa ta I vo I ni ta mali I a ya la to to singa ma fa mo mo ya ta to fa le o ina ta to ya wa lo ni ta to ma fo fo o la to ma fo fo ma ma to singa ya
0: ma lo of time o ta to tala be ona fa fo fo ma lo le tunu wa te lo ya to tele ni se ta to le si le fine ni tala ya le wa ve fo ka po ka la me me o to e va to ni tala I lunga ta to po ka la me al pesen ni mole tolo fa nga mol tama tailen fa poi pol va son che ne ya masi mai la to musa fa poi po
1: ya ai mai sei le malu o le fion a tau di li ma fa to en sapet ya na sa va la mai le ma so sa o ile ya so un tuo le sa fa no longo mai la ma ya a lo fa tu
0: ya lo fa tu bo to ya
1: fo ia mo te fa tia ma pa fu
0: si ti na e mo si ti na ma tu lo pa es
1: ya wa te nga ya mul talo ya
0: mo fo tu no fo to ta si mo va nga le e ale fa mal pungi le le pese le ale le mo le tolo fa nga mo la to sa fa i poi poi ya fa fu ku mo fa poi poi nga ya ka i le nga e lo fo te la tu mo to